Kawagakunag, kawagakunag, kawagakunag, magina ako pinako. Kawagakunag, kawagakunag, kawagakunag, magina ako pinako.